hoi parlong nong sang baro da ka tu ka jing ruai ka bla ai ka teng ka jing it lay na ka kan hon jong jess phyllis marbanyang ila poy ta chaga ba kwet jong ka program ki surya ro ka bla wan chpi na ka akashwani shilong to blayun kurku yupi ka ni singi baro shi singi

Ani kade ka kajvani shilang ko bajwa jepi ulaist pa sa pinyo point armeters midu mif ba ka pinyo ka ru plus pa no sa kilohertz pila ra pinyo sa wini program ka news on air app but DTH ba ka ni ka por in one of jepi program nalampong kikana

0: Hadin ka tuga jung ruwai me mariang. Do matangin po ino chupunta ka pakongsan. Haman siya ko ano ika program. Hapo ka jing pinya jikong joy mati bina. Halor ka pang. Ka jing ko dor chong ka por.
1: Ka step ka ba kamen ya pi ba ro ki par long long snap. Kam tam e ya pi ki hep ki barit. Ba kloy ban snap ikanik program jongi hakani ka step. Nga ay kumlay kerpang e hakani ka por. Ekini ki hep kena baro ki bala kloy banya don benta lang bat nga ha kini ka stem menta ka stem ni don ban walam syap hi ki parlo na usnam ya ka sawang ka lengkot ni ka drama lengkot halor ka pang ka jingko dor jong ka por aswa bangin yo banya sedang ya kini ka program jongi menta ka stem Nasngau bha ban khot shua, ya kini ki hep khanna ba ro. Kya ba ya don lang bat nga, ha kini ka por, ba kin pen itho shua ya ladi. Tu sngau bha ban sedang shua ma phi nang ni keng.
2: Kakar teng nga chung adai wal dan urum.
3: Adai ida uchua bina.
4: Kakar teng nga chung adai nang rap lang long siang.
3: Adai is pao yung long siang.
5: Kakar teng chung adai aris bina.
6: Kakerteng cunga wil bas norum.
7: Ada itu pidalar tibina.
8: Kakerteng cunga ide ide pi bakam norum.
9: Kakerteng cunga de cari tibina.
2: Kakerteng cunga ada wil dan norum.
3: Ada ida ucua bina.
4: Kakerteng cunga ada nang rap lang long siang.
10: Ada isap hewan bet long siang.
5: Kakerteng cunga ada yaris bina.
6: Ada i wil bas norum.
7: Kakerteng cunga tu pidalar tibina.
8: Ada ide pi bakam norum.
9: Kakerteng cunga de cari tibina.
11: Kakerteng cunga risan skemen sing ngaya rap pentem yaka gitar.
1: Mentapan, ban pen sengu tenat syu-syu, ya pi kipar lok nong sengap, tungin ya syak skor syua, da kawai ke jing pule poetry, na iwai na ki hep barit.
7: Ngadai itu pida lari tibina, ngan pule mentapan, Tai jaka potri syapang kapor. Kapor kam ap yano, kapet chat ngintip syano, om don bala ben bat jaka, om don bala ben kro yaka. Lada pintip ka e kapor, lada yaka pimnang yukor, Kikam chong pi kin sa baro, kin shu zep e klem se ki sa. Kapor ka dey ka spa bakor, bantit yaka pim la seidor, namar kata siu spa yaka, teo tres dang no menta.
1: Kublai shibon e itu pi da lariti bina, yakatu ka poetry magit ching mut chong pi. Baro nangi ngila snotho shai bha shaphanga jingko dor jongkapor henre ka jingkali menta kalong lada ila snotho shai hato indang penle no ayaka haki ai ki bom mentoi kapor kadai ka bakodor hado kata-kata sisin bangilado ilado ladang ido yakaspa kapau Hidang lak ban yok pat. Henrei, isi kelip mat si sen ba ila let in om wan pai syu. Kepas ngau si tam kalong, babun nangi ngim sengau tu, ya kata, tat enda ladir kapor. Mentapat, tong inya syak syukur, saya kacing ilek kai lengkot mentah kesedap, kadai syapang kawai kariu kontai. Bat la ukun. Ubat lap met ang ban bu teng. Bat pen serwa kai. Ya kapor. Haki ei ki bom mentoy. Ka kami. Ka dap da kaman sim ka bak hia. Ban yo i ya la ukun. Ha ka bakum ka ni ka jinglong. Ka la thao ki buit ki lan

kani gadei ka akashwani shillong ka bon chapia ulai spa sapu nyu pon army te umiru me fu berin kat baru praspa andru bu sau kilhats gumju ru haka news on air bad haka dth de parlong ngin ye beteng ye ka program na thwei ka do nu haka ne ka por ngin ye phai pat sa sha ipa sardius nari par ka kan huan jung i ngin ya sngap i ha ki jingrai ki bil ai ker teng ki pop jong phi la map ei bat kum nu sha ngin poi kani ka dei ka akashwani shillong parlok nang ye sab ni ha ka program na thwei ka do nu

Kanigade ka akashwani shulong kabawan shapi haulai spa sapu hinyo point army to midumwe berinkat baru praspa andra pusau kilahats kumjuru parlok pilaban yo sngoi ni hak news on air app bad ak DTH minta kini kapor ngin walam shapi ya ka program rimpei ki kentei bat kum ki kentei ni don la ka dor ka bakrao ban le yeshibun ki kam hala yeng hala sem haka imlang sa alang bat ru haka ri bat ka chat ben rio ki kentei ki shim ya ka banta jung ki hala yeng hala sem man long ka nong san dur ya ki khuan ki kti ki long ka talong jong ka tip ri tip lei ki long kam lu ka ba pin bang bat ka tepei ka ba a ching sa a ya ka yeng ka sem ki long ki nong kan show nong kan diap nong ri nong sumar ya ka yeng ka sem ki long ki nong pun nong kha ki nong a ching em haka jing trei lang bat ka san durblei ban pinda bat benroi ya ka prthai ki long ki nong ai but nong ai bor ban nong ai men siem ya ki dikhat jong ka yeng ka sem ki kan thai ki mi shakhmat ha ki kam shnong kam thau ban ya trei ring ka lang bat ka shnong ha ki kam ki ban

0: chung bha bat ki ban ai ching em ye ki para kan thai wa lai bor bat la chung ki ki don pat la bor par khat bakrao ban ye dan ban taru ki kam san par thai ban ye trei lang ha ka ban pin janai bat ban pin pura ya kari bat ye ka chat ban riao ti kum ki kan thai tu ngi ni kermen da ka chung kmen ngi ya sha ki ching e bro bat ngin mi na thop ki kam bi trei kanang wa ka jing jo bakrao kan dub long ya paro hi khub lai shipon parlok nong sanga bhagne ka program rampei ki kanthai man tak singi ye dan ban walam shephi ye ka jing ye karan halor ka phang ki kanthai ki long ki pedeng ban penne ban sa ya ka khando ni aka ktien nong wei the role of women as custodians of nature ngin yo sngo ye ka jing karan halor ka ni ka phang na ikong michel d khongwir ban hakni ka por parlok ngin ya sanga langno yakni kachingkaran haluar kani ka phang
1: ki klau ki badon ha kishnong hadu ki nong ba ki ba he ki ba dap da kachingbun jung ki priyo ki kinthai ki long ki pdeng man pinne pinsa yak ka khando ki kinthai ki long ka pdeng man pinne pinsa yak ka khando ki kinthai ki la ban shimbun ki banta ha ka imlang ka salang ki la ru ban long ki nong rep ki nong tong ki nong sumar ye ki khlao ki ptap ki nong yalam jong bun ki chat ben riu ki nong bat bat ki nong panyat ye ka but tin rai lane ka traditional knowledge kaba ki yo na ki long to men na ka we ka pateng sha ka we pat kamaryang ka long ka banta ka ba kong san bha ha ka jing im jong upriu na do ki por parim ki kinthai ki la ju don ka banta ka ba khrao ha ka jing ya ta bat ka jing ai jing tip sha phang kamaryang ki dei ki nong sumar jong ki jing don jing em jong ka maryang namar ki don ka jing ye dei ka ba chan bha bat ka khando ki khlao ka ki jing thong jing tap bat ki kinja ba im baro ling ba ka jing im jong ki hi man la ka sngi ka ne ka jing tip ka yarap ye ki ban wanra ka jing sung tho ya ka rukam long jong ka maryang ka jing ka la jong ki ayom bat ki rukam trikam ki ba ye dei ban pinne ya ka maryang hapo ki ni ki rukom sin shar shnong bon sin ki kinthei ki don ka banta ka ba padeng bat ka ba kong san bha ki ju shim banta ha ka rep ka riang ka jing jit jing bot bat jing pen ne ya ki sim bai ki balong trai chung ka ri ka muluk ki bot pen tham mai ya ka khando ka jing pen khre ya ki jing bam jing di ka jing pen yat ya ki bat ka jing pen yat ya ki mar hapo khando kum ban shu ai nuksa ka india ka jing ye lam ki kinthai hapo ka jing ye ki ka ba kirteng kum ka nav dan ya ki la job ya ka jing ye khun jong ki ya ka jing long trai jong ki sambai pa ki pin mi ha ki trai shnong ne hari bat ru kum jo ya ka jing ai jong ki ban ya da ban sumar ya ki no ki jing thau ki ba im ha ka than sa hel jong ka africa pat ki kinthai ki la ye lam ha khmat e ha ka jing par shang jong ki ban pan tham mai ya ki khlao lingba ka agroecology ne ka jing start science ka baya hap bat ka jing pule ban yada ya ki buit reptan rai bat ban penne ya ka jing tip jong ki shapang ka maryang ka ne ka yarap ru yengi ban ya khun persha ya ka jing kala ki suin baneng ka jing kala shiap ki khando lane ka baki ong ha kaktien nongwe decertification bat ru ban pen bha ya ka bam ka di shu shu ke kinthai ki long ru ki ta ki nong sumar jong ka jing start tin rai ka ba ya de bat ki mar po khando la ne ki resources bat ki jing tan jing em jong ka maryang ki wala nang duna kat badang yaad ka por nalor kata ki kinthai ki la ban long ru ki nong yishim bin ta ba kong san ha ka jing thmu pin ne pin sa ha ka im lang sa lang da ka ba no sin yang ya ka jing tip bat ka jing tibit jong ki kaba kordor shaka jing par shang ban pinyaj ya ki mar hapo khando kabala banne lingba ki rukam tre kam jong ki kum ki jing rap khlao lane ka agroforestry ka jing rap bat ka jing pindan kam ye jing thung ki balong dawai lane ki kin bat dawai bat ka jing pin sangye ya ka jing ot pathar ki ding ki kin thai om tang ba ki la ban yarap ban pinne pinsa ya ki jing thau ba im hinre ki la ru ban pin roi ya ki wei pat ki la kamai jak po ha ki tu ki shnong ki bashan ya ha ki khlao na ka ban ta ka yo ka kot kum ban chu pan kan mau ba ka tayau ka bas dang na do ka shitarek unai tung ha do ka nyo tarek unai tung ni ju rakhe ya ka van mahotsav ka ktien van ka mut khlao bat mahotsav bat ka mut jing rakhe pindan buram la ne ka jing lek men snob

Yaka van mohotsav la jurakhe manla usnem, kumba shita yo van vanra yaka jingtip patba, shapang ka jingkong san jungki ding bat gisit. Kala yoru ka jing itho, kumka tayo kaba kong san hari India, barok away, but manla usnem la juthung da kiklur kitan rai ding, haka nika tayo hari India. Kibrio hari India kamtam, kitu kibade na shatei lam mii, kidon ka jingyade kaba janbha bat ka may mariang. Haka imlang sa alang ki khasi, ki kinthay ki don ka binta ka ba kirpang, haka jingya da ya ka mariang. Ka dustur jang ki khasi, kum ki klaw kintang lani ki sacred groves, ka pin I ya ka jinglong jingya de ka ba jan hapadeng ubriyo bat ka mariang. Ki kinthay ki no sinyang da ka ba sumar, bat pinne ya ka jingtip timrai shapang ka mariang, kum ka rukam pindon kam ya ki jingdon jing em ki klaw, Kajing penne yaki jing thong jing tem, batru kajing burom yaka mariang. Hakaba yadei bat kani kata yau jong ka van mahotsav, ngidei ban tip yaka benta jong ki kenthei. Hakaba ki yarap ban penne bat pensa, yaki dieng ki siet bat ki klau ki petap. Haki shnong khasi, watla ka rukam jing yat jong ka imlang sa alang kalong matrilinel, lane kajing long kur bat kajing yok benta lemba ki kenthei, Ka binta jong ki kinthai ha ka jingya da mariang, ka julong limba ka jingtre kam jong ki hi manla ka singi. Ki long ki nong sumar ya ka riti dustur, ki jingyet bat ki kindon shnong, ki bayada ya ki jingdon jing em ka mariang. Ki kinthai ki don ka binta ban pinsapriang ya ki kindon, ki bayade bat ka imlang sa lang. Ki ju ay ya ka jing hikai bat ka jingtip, ha ka bayade bat ki klaw, bat ki jingdon ha ki, ka jing penne bat ka jing burom ya ki klaw, Kabadei ban suthet ha ka jing sung thu bat ka jing mot jing prakat chongi. Kawai na ka jing ye saat ka bakrao tam ha ka history ka ba yadei bat ka mariang, ka long ka jing ye saat ki kinthe ling ba ka chipko movement. Ha ba bon ki kinthe ki lakdup ye ki deng pallun, ban yada ye ki deng na ka jing sha pom pathar. Wat la ha ka ne ka jing ye ki la donru ki rang ba breo, hinre ki ba kam bon hi ha ka ne ka jing ye ki ki long ki kinthe. Kani ka long ka nuksa ka ba krao tam, ha ka ba yade bat ka bor, bat ka binta jong ki kinthai, ha ka jing ya dai ki klao ki batam jong ka mariang. Sa ka wei bat ka binta ka ba kong san jong ki kinthai, ka long ka jing ai jing hikai ya ki samla samhoi, ki ba long ru ki nong yo binta jong ka ni ka mariang. Ki kinthai ki long ki nong hikai ba ning kong e, ha ka yeng ki sem, ki ba ki pin hikai ya la ki khun, ya ka jing don kam ban buram ya ka mariang. Ki hikai ya ka rukom rep ten rai, ka jing sumar ya ki telong ka jing penne ya ka kendo, ki jing thung bat ki mran, ka jing shna dawai na ki kinbat, bat ru ya ka jing than jan. Ka ne ka jing tip ten rai ka yaat na ka wai ka pateng sya ka wai pat, bat ka long kum ushabi, ban ple ki lat ki linti, ban penne pensa ya ka ne ka jing tip, bat ban penne ya ka jing long jing ya day ka babha bat ka mariang. Haka ba yade bat kani, ngilak man shim nuksa ya ki long kami haka shnong sauriang ha Meghalaya, ki ba ya le ban aya kani ka jing start jong ka mariang ha ki khun jong ki. Ki kimi ki jure lam ya ki khun shi ki klaw, ban hikai ya ki jat jing thung ki ba la ban bam, ki jing thung klaw ki ba long dawai, bat ban ay ya ka jing kot, bat kinu ki jat jing thung ki ba omde ban kata satya. Kani ka rukom ay jing tip ha ki khun pateng bin riu. Om tang baka ay ya ka jing start ten rai haki, hindi ka yarap ru, ban pinne pinsa, ya ka ne ka jing tip, bat ru ya ka history, bat ka kolsyo, jong yi ki brew ha Meghalaya. Kumbang yu I ya ka juk menta, kumno ka jing tip ten rai, ka jing itho yang yi lani ka identity, ka kolsyo jong yi, ka lak nang ja, kat kum ka jing yaj stat kapur. Dei ha ka ne ka kinti bat ka binta, ki kinthai ki long kimi ki long ki ba kong san e haka imlang salang henre wat la ki kinthai ki don ka jing ye de ka bachan bat ka mariang kim chu kham yo satya ban ye shim ban ta haka jing shim ye ki rai ki ba ye de bat ka jing pen ne ki klau ki mar po khando bat ka mariang hi baro ko we bon sin ka jing bam dan kata ka jing long mar ring kat bat ki shin rang lane ka gender equity ki jing khang lat haki an But ki kolsha, ki ju long ki mao jing thut, ha ka jing tre shitam ki kinthe. Nidei ban pin shlur, ya ka jing pin mi ya ki kinthe ki ba shlur, ki ba ya saat na ka binta jong yi, bat ka mariang, kum ka wangari matai, na Kenya, ka ba long ka nong shem ya ka green belt movement,

0: Anthung da ki million ki ding ha Africa ka Rachel Carson na USA ka ba tho ya ka kot Silent Spring ka ba pencil tho hangi ya ka jing ma jong ka jing pandan kam ya ki dawai chemical ha ki jing thung jing tem batru ka Greta Thunberg na Sweden ka ba long ka samla ka ba ya lam ya ki khanna bat ki samla man crunch phang ka phang ba ya de bat ba ya da ya ka mariang haka bakut ki kinthai kim dei tangki nong yo jingmen toy na ki jing tha bo im henry ki long ki nong sumar bat ki nong yale jongka ki jing no sanyang ka ba kordor jongki shaka jing par shang ban pinne pinsa ya ka maryang ha india bat satlak ka par thai ki pen pau ya ka jing don kam ban itho bat ban pin khraw ya ka sur jongki kinthai ha ka ba thau ya ka lawe ka ba kham ne nim dei ban kensting ya ka kam ba ya dei bat ka jing pinne ya ka maryang patla ka long ka barit katnu katnu ru manla udeng bangi thung manla ucha ching thau bangi ada manla ka sur ba banmi ban yada ya ka maryang ka ya rap ya ka daw ka ba kham krau e kata ka long ban pinne pinsa ya ki klau ki mar ha po khando ki jing thau ki ba im pat ka maryang ru hi baro ka we
1: pat long nong sngam ngit phliyo jingmen toy shibun habidei bat ka jingkren halor ka phang ki kinthei ki long ki pedeng ban pne pen sai ka kando kirpang hakani ka tayo jong ka van mahatsav jong usnam arajar arpo hunriyo bat ibla ai ka jingkren halor ka ni ka phang idei I kong michel di khongwer te parlok ngini beteng shu shu ya ka program rimpei ki kinthei ka ni ka por ngini sngapat si ki jingruai na I yaisha lingdo ngine sngabi iha ki arli ki chingruai iba ki ba ila ai kerteng rukom bau iet bat nga iet ya u kani ka dei ka akashwani shalom

Parlok nong sngap dak tu ki artli ki jingruai jong email a rilin marwen ki jingruai ki bil aker teng ka bor jing duai bat jing em ka lingkot e ki jingruai ki bai sngotnat bat ki bla ai ru yangi kata ka jingmen toy habite bat ka jing em ka baman la ka sngi te parlok de ki tu ki jingruai ngi lapoi sha ka bokot jing ko program rempai ki kenthai ka balawan shupina ka akashwani shillong yin sawal lambiang ye ni ka ju ka program la shai ka sngi ha ka por khatwei bji kata ka program rempai ki kenthai te tat adu kata ka por ka ni ka dei ka akashwani shillong apat sngapat mentai ka program ka banbuat

Kanigadei ka akashwani shillong parlong nong snga phi dang sa bat ngi ha ka program surya ro bat philiyo sngoi ki chingruai ki basngotnat jong iba register khongwar ha ki chingruai ki ba ila agerteng manu banlet bat nga iye jemi te parlong ngi beteng ya ka program ha kini ka por ngi ya phai bat menta sa sha iba ya rap sbun mar benyang ngi snga ngi snga iki chingruai ki chong

Simang Smith marakni rgmun girang chegen anchungtelo bibe ra achungtelo aru chusokchok namgi namgni takna girang ko khnanga ha tauna simangna chizak sangmani rgmun girang ko gamadang skagen

0: bakal Supreme Court hapo arajar kacau kita itu ya ki daka anhi berokwe ke di India bagi deki third gender bat kita ki kiwe kiwe bangi ong pat ma
1: to apa nge par pada ya kene ke bangi ong ka gender identity ke ke ni la ne kata ka jing la ban pen itu ma kumbangi su karen kelum mila nong ka jing itu ka long kan lo sen rang dai ke gender identity ke ke ni
0: kene ka gender identity pada ke de ka choice tane ka jing jit jong ki kan thai tane ki sen rang kumbangi la batai mane ba ki sen rang bon sien ki ngoba ki fit ban ong ya dia bagi de ki kan thai te teng teng ki kan thai ki jit ba ki ngoba ki tong kum ki sen rang bre kani gidi ki gender identity jongki te sisiam ba ki la jit hi ma ki ta kham ngi ha banchu except ba ya to kan
1: har ba ki la jit kum ta ne ka bot kani gidi ki lipat de kat kum ka an ha tu ka sha kon samanda ya ki pre ba kin jit kum ta ya ka ta ka jing long ki kin thai ne shan rang la ne ban ha ba ki ta ki bangi ong kum ki ro ja khmat ki we ki we
0: ha kat kum ka an ka la sha ya ki breu ba kin jit ya ka jing so ka jongki ba ki de ki kin thai ne shan rang mo ha kat kum ka social norms la ne ka ta ka jing bo jong ka ri ti ka ro tur jong ni ong bai ba ki da kha kum ki shan rang la ne kin thai ndai kum bangi la ba tai mane ba hadin ha bot ka de ka jing jit ka jongki ka man ka jongki ba ki so ba ki ong ya de ba ha nga dan ha ka kamet jonga kalong kum shen rak hanrei nga dei ki kin thai dari kamet jonga kalong kin thai tamba ni sngo ba ka jing long ka jing man ka jong ki long kum shen rak ka ni ka an kala sha kala ai ki ba kin jiet ya ka sexuality ka jong ki ya ka jing long ka jing man ka jong ki a ka ju ka por ki dan ya ka hok ru ba kin jiet ba kin register ya de nang ta ki dan ru ya ka hok ba ka government ru kala ai ka provision ta ka mot ka lat ka lenti kala ai ya ki ba kin register ya de ha ko ki tu ki IDs ki ni ki tai ba ra bor hi ha po ki documents ru ngi om ba ki de ki third gender menta finda pe pinda fed up form ki dan ba male female huh? Third gender dan ni others ki shit done by mentai pada apa ki dah done ri ki form bagi pendap mo kat kum ka an kala sha
1: la da ki la sha kat kum ka ai dah done te la pada ni em ban bu record ni ban bu jing ban bu ya ka jing tip ka pati kena kum ka ba long official mi ong nei ni ka ya ka ta ka jing jien jong ki ta ki she met le sen mo ya ka ta ka jing long jong ki la ki long ha ki kan shin rang
0: hai so menta kat kum ka an kila dan ru ba kini ki transgender's law kani ka an jong ki transgender kila I officially ta ka mot kat kum ka an himo kila ban shna ki epic ki jong ki kat kum ka mon ki jong ki dan ru ka national portal ka portal ta ka mot ka ba ki hap ban pendap online bakin jiet ya ke identity ki jong ki bal bakin pen kala ya ka kerteng la ni ka sexual junkie mo beju long container ni shin rak hapo ki kot kan hapo Meghalaya ngi don kumba nyongot e ki pala don ni kini ki epic junkie females kan ki yo bagi dei ki transgender ta bagi so ki dei pada bagi kam ya dei kum ki females kum ki kentai ti ki la yo ru ka epic ha kata ko ru kam hi
1: ka ik man ja hadin kata anda ki la penrung mo ya ki record ni ki jing tip la don ki official record ni la ban ong nei ya kata ka jing jiet jong ki ka ik man ja ya kita ki transgender pada
0: hadin be ki la penrung ha ka record ki la yo ya kena ka official certificate ki yo ya kata ka certificate na ka government hi baka pensisha ya ki baki de ki transgenders te ki record ya kini ha man na ki documents ki jongki kum baki dan kam kum baki long jongi ki general population ki records ki jongi ki dan bai ha man na ki epic ki id ki mo ki aadhar ki ke ta maki ru ka long kum jo na ma baki dan lang kata ka hok baki kin yo lang ka jo ka id kum baki man maki kan
1: ni pa bla kin ya ne ka riti san sha jo ka ri jongi mo ne kata ka constitution bangi ong kat kum ka riti san sha ri hatu ka don ka jing kedo ba kan don ka jing ya da ya kini ki bru ke bangi ong ki transgender
0: ha kat kum ka an hi ka don hapo ka article ka ba khat sao ka ong ba ki transgenders ki don ya kata ka right to equality ta ka mot ka hok ka bangi ni im kum ju kum bangi long lam ki wei nang ta ka article ka ba khat san ru ka ong ba ngi mana ban pet ben pet chiliang la ne ban ben katuk article 15 ro ko ya kata bak hak tim parengi ong prohibition of discrimination mo hapo ka article 19 ro ka ong ba kini ki transgenders ki dan kata ka jingla dut ke baking kren kum baki kwa maki kum bangi yo lang mangi berkhat ha ka article ke ba arfuwei pada ro ka ong ba

0: kidan ka hok bakin im kumjo kumba imlang kiwe kiwe ki jakendra
1: to dangnon shu sakiwe kiwe pre ki an le se ha pokari india jung ki ba yadan ne ki ba ai ek ta ki hok jung ki transgender konsulanda
0: ha kat kum ka protection of rights ma ha poka ak 8000 kra khandai kadan kirul ki an ba kadan kataka ak bakin protect yaki lada ki deki shedel kas ne lada ki deki shedel tribe ne kadan ka an man protect yaki lada ki sha ban ben ne ki sha de ben ha kanu kanu kolya
1: te lada jia ba kadan bre sha yong jing ban ben ji sha le ben ne lada jia ba kadan bre kum kata ka jing sha ban ben ne kin sha le ben jong ri transgender ke ke ba la ban le kat kum ka jing ai jong ka an ge
0: ha Papa Meghalaya menakini ki snem balada kadon ruk kane ka Meghalaya welfare board ngidan haman lagi district hapo East Khasi Hills ruk kadon po Riboy district ruk kadon kane ka welfare board ka jongki ba ka national council namata ki transgenders ruk ka trekam kila banwan chakmat lada kadon kanu kanu ka jingban ben lane ka no kanu ka violence lane ka jingsha thombor kila banwan chakmat pan complain ha kane ka welfare board balai don hapo Meghalaya hapo iska sales lane lare kisha ban ban ha kanu kanu kaliang kisha be na kakam la shubo menta kanuksa shubo lare kisha be akakam lane kimyo kanu kanu ka school lane kimyo kanu kanu ka college kisha pet
1: chiliang
0: pet chiliang pet ben kila ban wan chakmat ban complain ya kani ki welfare board kila baru ban shaka national human rights commission ban complain ke
1: to kata kalong ba lada kisha ban ben ne kisha le ben ja pe chilen khman ha ki banta ki be de shabar na la yeng dai ha po yeng la jong pa de ha to kane ka an ke ya da ne em ya kita ki prik be de ki transgender lada kisha le ben le ne sha sho sha sha ban ben ha po yeng po sem la jong ka mon ha la yeng be shong sa ken le sen ka ban gin men ki para ki mi ka pa ka don ka jing ya da
0: ka jing ya da ka don be kum bang yi long mang yi ki kin thai ladangi dan kanu kanu ko domestic violence ko wan chakmat ladaki wan chakmat ban complain ki dan ki one stop centers mo ikum jo ya ki ru ku mengila om ba kadan kani ko welfare board ladaki kwa bakin le complain la ne ka national human rights commission ki la ru ban I complain direct shaka district legal aid service authority la ne ki la ban le tru shakino kino ki ngos ki ba ki sngo ba ki la register bakin keren cepang gajing sya tombor ke jongki nagi bahi yang bahasam nri hapo Meghalaya jongi ngan ongi pi bon naki kim patju wan ban complain namar bagi sungul eran kawai kadai namar ba kidai kishenrang nri kida longkom kikin thai kajing sungul eran jongki kadon bet ka self stigma bangi ong nang tala daki wan mi pada syabaru kibriu kin pet yiki ki si ong ngila yo asong ngila yo iteng ba ki ong ki priyo ba rotation rang la le thamula la le klumar na ba pet udai to de shin rang ta ba ariam kom kan thai ka to ka jing pet ben jong ka society jong i ka dei ka wei na ka dao ba kini kim juwan chakmat ban complain la ne ban ya hai hai ban la da dan kanu kanu ka jing sha ban ben la ne ka jing sha sho sha ayu bon ki cases ba ngi yo iba kila sha sho kila ne kila sha be na yeng nrei la da ka bor ka jongi kum ki social activist ngi le ban ya kran ber ki bahyang bahasam ki dan ki cases ki ba ki bahyang bahasam ki sko tho ki support dan pa ya ba kila shu kan ta ba na ka yeng ka sam kum to kim dan shu ka ta ka support ken
1: la da ka long gom ta pa de ha to kat kum ka han ka bon emi ki jaka ki ba kila ban show man sa lama kim don shu ka jaka ka ban shangan bikin chong kan sa nei kum ki transgender ki don kata ka jaka ka ba ka an hi ka ka ai ba ka da
0: ha ka dan ka ni ka jaka ka ba ka la ai ba ki la bo ba ka ni ka garima gre mo ke long kum ki shelter home la ni ki jaka sa shipor ya ki transgender ka ni ka de ban dan hapo bro ko bai gari india ndre hapo Meghalaya hadu mentaru ngimpat dan kanu kanu ka jaka sa bakerpang tang ya ki transgender la da ki dan kanu kanu ka crisis ta kamot kanu kanu jing ja ka ba kerke mo jing don kam ka ba kerke ti ya mentahi ngimpat dan kanu kanu ru ka shelter home na menta ke jongki nga sngo ba ka sarkar ka de ban shimkhia bat ban pleno ya ki ni ki shelter home la ni ki ta ki jaka sa ya ki jong ki bakin long kata ka safe space mo ka chaka ka ba shong
1: Mba shong
0: shong
1: sengai.
0: shong sengai te nga try kan sa play hi suki suki ngam kumba
1: Kat bano
0: kumba
1: nyai
0: ka
1: isi
0: ha
1: harai.
0: ha kumba kila bu mo kata garima gre ba ki ong kerman ba kan sa play hi kam kloy ya kani ka chaka nama ngayo i ba ki bon ki transgenders ki dan kami ya kani ka chaka hateng hateng ba kim dan chaka sa
1: Lagi ingat hakan orang nu kajing syaban pen hakan orang nu kajing syale bor le tambor hakan orang nu kapor naik kila ban yo ikin jaka ikin naik ban syong
0: Hai,
1: syangan
0: cong
1: cikul
0: sengan. Hai,
1: naik
0: hai. Nama rapok Meghalaya yang ibon ki shelter home nama tak ikan thay bat ki kelung. Nere bakin dan lang bat ki ikan thay ru kam sengan lane bakin dan lang bat ki shelter home jang ki shenrang ru kam lang kaba sengan.
1: Kadang kam hi benda laka jangkai.
0: Hai, kini benda bi laka jang hi kan.
1: Haka beda pada baka jela Meghalaya mong ini ya pai. Ngidon ya kini ki an ni ki kendon ni ki riti ki rustur ki ba ngi sensha ni penyat ya ka imlang ka salang ka jungi ni kita ki bangila am nong ki customary law ne ha ka ba de ba ki transgender e ki ba pio e ba pila ban so tho ne ban pachai ngi ha ka ba de ba kini ki an ki bangidon na du handai ban chuan ne ha ka jela jungi ha ka ba de ba kini ki bri ki bangi ong ki transgender
0: ha kini galiang kong pe hapok megalia jonging bangidan kini ki riti ki dustur kila jong ki jongi mo jongi ki khasi ngi phear ba ka janjar ba ya ka bakin accept la ne bakin kubur ya kene ka an ka ba ka la ai na mata ki transgender wala ka taru da ka jing pen sung tho la ne lamba ki awareness program suki suki ki brew ki la accept banong hapo asor hi ki la accept hi ya kata mo nre banong si kinong kondong ba kim parchai ba kim par sung tho ba ki dang bat pe ya ka tu kariti ka restore ka jong ki ba si sem la kha kum shinrang u de be shinrang sem la kha kum kanthai de be kanthai mo te ka kham jin jar ka kham e ban yo ban pen sung tho ba ka don ka an nam ta ki transgenders kini ki transgenders ru ki de ki breu ki balong normal kum manga ma pi hi tingi hap ban sung tho ya kata hi khnyan ka jing priang ya ki ka de ga wei ha ka jing yu i ke jong i pat bon ki transgenders ki sha kan tat be na ka yeng na mar ba de na man ta ka ne ka riti ka restore ka an kha si jong i ki sem jing e ban priang ya ka ta ka jing long ba ki de ki shen rang la ki hap ka long be ki shen rang kim la ban sung tho ya ka ta ka change of sexuality la ne ka ta ka kajing priang jong ki baki dei ki transgenders te ka kham jinjar khan dia nrei ka ka an ka don ban ya da ya ki te la dangiru kum ki nong song song kum ka society hi la dangila ban priang ya ki sa ka to ka ne ta ngamot kanum dan kanu kanu ka discrimination ta ngamot ka jing ban ban la ne ka jing tat kor kan tat ne yeng ya ki te ka ta hi ngi hab ban song tho ba ka an hi nadu ka supreme court bar ka nalsa judgment ni kala dep ai ya kata ka jing itu ya ki transgenders teng kermen ru ba ngi ru kum ka society bar ka society jong ni bar ko wei kan itu no ya ki ru kum bang ya long lang para breu mo bikin yo ya kata ka hok ka badai ka jong ki bikin yo ya kata ka im lang ka sa lang kum ba ngi yo lang banginum dan kanu kanu kata ka discrimination la ne ka jing ban ben ya ki
1: to kan dia mau masuk ke kali kan ke jeung kali kat kum ka ain lara don lara lam ya nu ya nu ki ba pen ken ya ki niki kat kum ka ain ki hok jong ni ki transgender ka e ka ban ja ya ki ta ki ba pen ken ni ki ba yuro ni ki ba ban ben ni ki ba nyu ben ni ki ba kum ta kum pi ang lada ki ba kan ta ya ka kapule bagin yo admission ni ki kum ka e ka ban ja ya ki tu ki no pen ken ain pada maka an ka don ka ken ka an ka de bandon ga ik ai nai
0: hai kalong kum tu i kong nama bala da ki wan chakmat ban complain ta kamut kan ya bet kum ka legal kat kum ka an ka kum ka ta ka legal procedure bang yong kin hab ban yo ya ka kane ka punishment ka ba ki dan ki lala ki jong ki ki section ma ha kat kum ka an ma ka bala ai te ka minimum punishment tak kamu ke jing pen saja la ne pen sistem ya kita kiba pen kenya ka an kan dai ar benai la ne hnro benai ka song kat kum ka decision jong ka jing kia ha ka jing kia jong ka jing le jong ki tama ki transgender jong ki empat wan chakmat ban complain mo ta ka dau ngi kentu kan la da ki dan kanu kanu ka jing sem bakisham kata ka jing e lani ka jing pan ben baki dei ban wan chakmat ban complain ki dan ki jaka mentaling i dan ka ni ka meglaya legal service.

0: authority ka basem khia ya kanika man la ki program jong ki transgenders ka basem khia ban pet ya ka bha ka met ka jong ki ka malsa ba dalsa ro ki kishim khia bha ngi pet ba man la ki awareness program la man la ki issues ki ayan ki jong ki tinga kuntu ye ki transgenders ki jong ki badan po Meghalaya ro bakin wan chakmat la ki dan kano kano ka jing e ka jing sham ka jong ki kim dei ban yai sha te ki dei ban wan chakmat kha ha
1: so wa ki om da ki la ban wan chakmat nei la ra ki wan ku ma pi karo chakmat ne ben ye karan ma ki don hala di hi ka ta ka jing so le ran nei te la da hab ban ye kan do yano yano la ra kalo ha ga district legal services authority ne Meghalaya state legal services authority la ni ha ki ni ki
0: welfare board
1: ha ki ni ki ha ban mi ki ha wan ban ye kan do nei te daka jing don to ka jing so le ra ki jong ki le si ka la pen um de ya ta ba ki la sha i ben cha kan tai ne daka tu hi ka la ban pen kan bu jing ye ki ha to don ne am ra ki kan jan number le si ki ba ki la ban shu fun na ki la yo le si ban ya kren ki la so tu ki la ban sa wan mi a dien don de ki number ba ki la ban shu fun
0: o ki la ban fun ha ki do ki number jong ka one stop center a po man ba foundation ro ki dan ya kan ka one stop center na ma ta ki kan thai ki transgender ro ki la ban phone ki bikin let an kan ka whatsapp center ka badan na po ka ganesh das hospital hang tur ki la ban ban phone la ne ban let na kalyang jong ki ki ngos ki ba panya je ki ni ki projects hi kim dan kanu kanu ka stigma la ne ka discrimination na mata jong ki te da ka sok ki la ban let ye kan do ye ki te lamba jong ki la ban ya chakmat chaka an la ne ki kwa ban complain la ne ki kwa kanu kanu ka kanja counseling mo ti kum jo ru ngi kan tu ye ki ba ki ngi sotho baki bon bha ki ni ki health issues la ni ka haka kot ka khia haka kot ka khia ru kong ki dei ban wan chakmar ki dei ban le ki test ki ba ki dei ban le mo ki dei ban le regular medical check up yela de khana makin shat kin klan makin man bha long bha
1: ka dei nama ka jing ko ji khia ru long ban don kam le sim de ban tieng ban ri ban le ban check up
0: ban le ra ban kam dan kam ban le ra ki dei ban wan me chakmat ka kumangi ong baki de ban man chakmat ban check she ki doctor club kanu kanu ga jing la ra na ma ba man ta bon ki doctors ki health centers ki la so tho but ki accept ye ki ni ki transgenders te ha pa ka me gala ya jong ingin na pet bhai ki ni ki transgenders ki bon na ki ki ba bon ka sap ka ba phair ba phair ka ba ka talent ka jong ki ka ba ha ba ki so ki than la ne ki le ye kanu kanu ka party even kum ki wedding events ma ki jing pram ya ki kin thai ban ya tho la ne ka jing so jing ki jan ki bon ka sap haki henry ni ku ban ong ba ka family hi ke de ban accept ya ki kum ba ki long nam ba ki la ban wan ra sha khmar ya ki ni ki sap ki jong ki ba ki dan nam ba ki ya sha khmar kin im ka ta ka livelihood ka jong ki mo
1: re
0: ha ka jing kin kamai hi kin im hi mo ki bon na ki ki ba Dunru yaki butik ki paper paper ke acceptance on ki bre ko wan la kawan hi kawan la kawan hi la de ki dan ki kam ki paper paper ki jong ki mo henry la dangim pedang yaki la dangim accept yaki ngi yai ban yakane ka jing ban ben la ne jing pet ben pet chiliang yaki te ki ya sakhmano ki ya sakhmano kim nang sho ban ya chano chano ru ka jing im jong ki ka long lengkar no kato di kawai na ki dao bangi bon bha na ki transgenders ki bam dan kam dan jam hoi ki dot ne ta ka sap lrai la dangim dan ka ta ka support na ka society na ka family kham tam na gi bhai yang asam la da ki kentat no ya ki la da kim dan ka ta ka support ta kamut kim la ban wan cha khamar kim la ban le ya ka no ka no ka kam ka ba bha par ka talent ka jong ki ka sakut no akan nang ta ka saya sakma no shane shtai den kisami bon ki ek ek
1: ha go pi on ba ki ya sakama ba ki lingkar no kajing em kane kala ban ra shu shu khambon shu ki jing e ne ha jing em ki shima ba ha ka im lang salang hi ro
0: ha ka im lang salang ka khta ro na ma bala ra ki ya sakama ki im lingkar ta ka mot ka khta hi yangi hi ki society ngin savit hi mangi ya kata tela dangi accept but la dangi guide la dangi alam lenti ki bakin ya chakmat da ga ba dei langi accept la dangi priang ya ki kum baka dei ta kamut ngam try kan don kanu kanu ka jing ya lengkar ka jong ki bakin kin jit ya ka babha mo
1: Tu khadu eh. Ngah thay kapor kalang yat, but ngikirman baka jinya keren kajing berjemur.